mo me besa se mi wo bu. Ne ni ba ko fra katapila sa. O be tri dine ni ne. Wa bra na ya ni fu da da mo. Wa na wa ba so be tri nyame ni. Eh wa my gana mo me we ye.

0: hunu bibi sa
1: na se nkura na afu o nya me wo wo ni kwa bi che pa dia na mi wo se ba won so awo na bida bom so ba se ba di ye na ye ni bi ya se onu na wo na wo won kasa nti o fisu ba na za di cha na na wo chia o je ni me na se ye ye na se se won ti na wo se ba ba dia na ba bom se wanu kura no wa ba ye ya wo se kura ehn
0: e lu akosu a o se ba ba ye dia
1: Generalist.
2: I'm a woman. I wish.
3: I wish.